0: Sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinaanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humbado, baka direta.
4: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Wild joke! Joke!
14: Han, gusto ukog mangga. Sugo sa bata.
15: Niao, ang mangga.
14: Dili ko anang hinog.
15: Ilisa na to. O niao, hilaw nga mangga.
14: Ay, salamat. Ako aning pahinugon.
16: Ala, pagwain.
17: Ako si Joanne May, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung naagang hisgutan, travel body na ko ang MX3 capsule. Mao nga katong nahutdan ko og supply sa Australia, natarantag yud ko. Di ko OA, pero kuwang gyud akong adlaw kumuha MX3 capsule. Inubanan sa tama nga pagkaon ug exercise. Maayo na lang kay naiming hatag nako nga kababayan nga MX3 user pod. International awarded talaga ang MX3. Praise the Lord. MX3, dire ko believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pa barato ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams, pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams, epektibo, barato, garantisado.
20: Uy Mars, alam mo na ba ang power na balita?
21: Ano yung Power Power Mars?
20: Kahit saan, makakapagluto ka na.
21: Ay, Power Mars!
20: Makakamura ka pa ng sobra?
21: Hala,
20: power! At sobrang dali pang gamitin.
21: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
20: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
21: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
20: Kaya, bili na.
21: Basta LPG.

Simply Better on 94.3 Wild FM. Full interval, except sobrang with news of C+40 with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. 8:19. Alas 8:19, mga kawal. Time check is brought to you by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Can always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose by Jessic. Good morning sa lahat mga members sa CDO is Riders Club. May muntang kinitinan niya. Alam na kang the birthday boy kagabi. Sir Ryan Lim, belated happy birthday. And also mayong buntag. Pagpunta niya kay Sir Dicky Santander Zabala, Sir Ricky Lopez, Sir Emil Beltran, Sir Cyrus Umalon, Sir Henry, and also kang Sir Edwin, Sir Eugene, Sir Rebek Valiesca, Sir Richel Castolo. Pagpuntag sa tanan niya. All the members, City Youth Riders Club. Good morning sa tanan. Morning to my friends. Ganun may big daddy with shout out sa today. To my friends, minaw ko ron sa may Kapisnon, Kauswangan. Hello sa tanan niya. May punta niya nga Nora sa mga Ibarat family. Also may punta. Like my shout out sa GL Pro Light and Sound Effects Rentals kay Kuya Jason Olivia and Ate Lynn. Thank you so much sa inyong tanan. Mag-catering mga weddings, birthdays, corporate events, live, banugban pa. And syempre mga taga Aizen, General Merchandise sa may Zone 2 Kugman. Kang Kuya Fernan Gabon, Kuya Fergabs, good morning. Kang Ate Jamaline sa tanan mga staff, sa tanan mga customers. Galing niya na permintin sa may Aizen. Labinigid ka na ni Faye Gabon sa may muoglang hindingan. May muntag sa tanan niya. And shoutout also ka ating Maribet Lacre. May muntag na Kuya Sean. Good morning. Adios may kugman. Salamat sa inyong pagpuminan mga kawan. And mga taga Dex Carwas. Hi, good morning. Hi, Ma'am Dors. Si John Dors. Barbecue. Basta magabi na ang Dex Carwas. Mo-transform na siya sa John Dors Barbecue. May muntag kay Ma'am Dora Bulaso. Kay June Canales de. Dexter Blaso ka kakay, ka nanay Ging, ka tatay Punsyano, nga gimingo na kita sa pagayo. Kay nanay Ruth, kaya muntay niya kang nanay Ruth, good morning niya. Kang Reniel Monti, nga grabe ka sweet nila. May muntay niya kang mga Maghinay Brothers, kang Dr. Elias Maghinay, kay Jonas Maghinay, kay Joel Maghinay, kay Bumoy Maghinay, kay Francis M. M. Satlawan, good morning niya. Kay Neil Humainon, kay Aying Gaid, kang kuwan niya, kay ano tayo, kang Jinky. May muntay siya tanan niya. Kuya Pare, Charter President sa Kumpanan ni Mulugan Eagles Cup. Kuya Pare, Ruel Gamaw niya. Kuya Kagawan, gawin mo na Kuya Pare. And also ka ating Vilma niya, may muntang. And standard member sa Kumpanan ni Mulugan Eagles Cup. May muntang niya, Kuya Pare, Spray Lagria. And may muntang niya, ka ating Virgil, kay Isil Kenjin. Good morning sa internet niya. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw niya. And Kuya VP, Fel Malanligid. Kaya Kuya VP, Dexter Oro. Good morning. Congratulations sa successful nga activity ang gihat naghatag ng konsiminto niya sa Pan Kamuanan Elementary School para silang patway niya. May buntag. Oh, kitakit sa karong Sabado. Diyan sa may Indahang. Ang katong gusto mong patuli. Nailibre nga tuli dito. Sa Indahang covered court na. In partnership with our barangay council niya, Kuya Kapitan Marlon Fidel Duterte Bungay Jr. And NMR 13, Northern Mindanao Region 13 clubs. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Labi na sa mga governor, ang gwapo ang bungan, si Soy Kuya Gov Glenn Escarta Sr. May punta na 822. Shoutout, Big Daddy. Oy, ato na yung shoutout na ito. Mga namao diya sa may Ondo City, Rides Bayabas. Ilang bossing inaldo Santa Rita, Ugmanap Evelyn Santa Rita. Good morning diya. And kay Marciano Candaro sa Shan Cads, Shuan Bike Repair Shop. Shan Cads, morning diya. Kananay Virginia Casinilio, Nanay Bering. May punta niya, and also kang Charlie Gatorillo. Diyan sa may westbound terminal, salamat sa inyo pagpaminaw diyan. Kumbati ta. Kuya Idol, Jimbo, Tingamgam, also sa matangka JJ Paint Center and German Merchandise diyan sa may Kugman. Iman diyan sa AJJ Paint Center diyan sa may Yakapin Extension, maayong buntag sa inyong traan. 8:23, Big Daddy, tamat alas 9, din nilang sa 94.3 Wild FM. Hala, pag wild.

0: Bite ng birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke! Joke!
9: Please lang, ibutang sa lugar kung magselos ka.
10: Okay, nagsilos ko sa Tagong City, ha?
11: Hala, pagwal!
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
14: OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement tinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pang-adlo kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay ataan.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga pinata!
20: Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
21: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract.
22: Arabica coffee,
21: dragon fruit,
22: moringa o malunggay,
21: ginseng,
22: young barley,
21: turmeric o luyang dilaw,
22: cuyabano,
21: mangosteen extract,
22: insulin plant extract,
21: stevia plant natural sweetener,
22: Edan dairy creamer.
21: Sa mga gibawala ng inubog kape,
22: makainom na yun mo.
21: Ay, kalame siya kape, oy.
22: Mga pinata!
21: Ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin.
22: Mapalit na sa tanang butika o parmasya
21: sa inyong mga...

Kaya nga sobrang kamahal sa krudo, usahay magikaw na lang ko padulong sa istasyon para mujuti. Kahit masad sobrang kalayo ang balay. Nagikaw ko sa ilalim sa insa adlaw, na sobrang kainit kung uti summer na. Pag-abot ako sa station, diretso ko nisulot sa booth para magpabugnaw sa aircon. Taod-taod, nagsugod ako hasing, huwag nituro ng akong sipon. Maayo na lang kay na ako'y baon niya ni Zip Z Plus, huwag nito marday ko. Anad na ko sa ni Zip Z Plus, huwag kininadjud, huwag akong ginainom sa una St. Thomas pala sa sipon, huwag runny nose. Sa una, tubig, bahulay, o natural remedies lang. Pero kung inuman siya padugayon, pudaghan ang virus sa sipon sa imong lawas. Mahina ang resistensya, huwag pwede pa makatakot sa uban. Maukaron, sa una St. Thomas pala sa sipon, may inom na dahin ko ang New Zip Z Plus Forte with zinc. Hikan pa sa una, sobra ka-epektibo sa ako ang New Zip Z Plus. Maupagka-ugma, nakalik na dahin ko sa duty. Mag-New Zip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Ipaligo ng immunity para parang mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise.

0: nasa paspas na pag-ayo, himo at pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc ang generic name ng Yuzepz plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipon na, ma?
3: Kung naay sipon, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Yuzepz plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, uy.
3: Basta Yuzepz plus Forte, karon nanay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Yuzepz plus Forte. If symptoms persist, consult

0: Sakto Pak! Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
4: Wild joke! Joke!
5: Break na ni.
6: Mikinsa. Nade kay Uyab.
7: Lunch break na. Amaw.
8: Hala pag-wild.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan garlic capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Ay, nako, may muntang extra mga kawalets. Baby, can I hold you? Sobrang way, Alexan Extra. Ang kilala mong Alexan Extra galing na up to 3 times faster versus Alexan FR. New Alexan Extra. Oras na ito, 8:48 time check is brought to you by Bi-Flu. Tumor symptoms, baka flu na yan, Bi-Flu na. And Skin Made Shark Oil, a natural way to beautiful skin, Skin Made Shark Oil. Morning sa ito mga kawal din na, Kuya Kagawad Alan Magsayo din na sa may tablon. Nagkasalamat. Kuya Idol, good morning. Kuya Kagawad Alan Magsayo. And also din sa mga taga Papos Grill and Reservoir, 404 Tablon Highway. Good morning. And may butang also sa mga taga Lambers, Moro Parts, may kaswangan kay Bossing Bert Lamsa, Bobby Timan, kay Mammers, kay Richland, kang Ibon, Bobors. O si Fernando, may butang si Tranya. Siyempre, mga taga Zamran, ako ng Kuya Idol, Zandro, Andy Hamaw. O sa mga taga Lolo Dun, o Lola Gets, sa may Aurorama Superstore. Kang Ilda Ugar, kang Emilia Cardias, kang Peter Pareños, Nika sa Pasahe. And mga taga Don and Don sa Stone House, may buntag si Tarantia. Yes, may punton, si Michael Mawan, si sa Kaswagan, si Jomari Panhay. Sa Agora, si Cyril Asiron. Sa Opol, si Willie Imansi. Kamamanaan, si Richard Humawan. Dahil sa mga sandi, si Tata Humawan. Good morning, dia. And sa mga taga Don and Don, si Komisari, kang Ranel Tutur, Ruel Duca, Marvin Simpron, O'Brien Simpron. Dagan salamat, umayang buntag niya. Okay, mga taga USTP, good morning. Kaya Engineer Dexter Duan, kaya may butang niyan. The Chairman sa COT Department, Sir Giovanni Pabilona. Engineer Dominic Cagaras, Engineer Christine Madrid. Dagan salamat sa inutaran. At syempre, mga taxi drivers na doon sa Abubel. Koy Bans Idol, good morning. Koy Bans, Boss Maki, Peter Saling, si Marchan, si Rumi Temple sa Venus Taxi, Papart, Santa Inis Taxi, Jun Sam, Susay Squadro, si Lenny Bruno, si Champoy, Carlo Dalisay. Kay Bobby Pax niya, may muntang. Kay Jesse Matz, may bilik kanita. Erwin Paborada of Norman Taxi, good morning kanya mo niya. And also kang Alan, dito tuwan sa mga Madonna Boys, may muntang. And kay Kuya Robert Hamis, may patang kami bang sa mga taxi drivers niya. Regards na kuni niya, Sergeant Bacalaris, salamat sa inyo pagminaw. LRG iPhones Accessories, may muntang. Sinta na, Ma'am Lynette and Jean, thank you so much. Ayok sa mga taga-Aizan, General Merchandise, may Zone Tugugman. Kay Kuya Fergams, kay Ati Jamaline sa tanan mga staff, sa mga customers, mga buntag sa tanan niya mga kawan. At the one time, big time, paminaw kayo, 702-702-527-527-397. Again, 702-702-527-527-397 mga kawan. Mara siya itong one time, big time, kaya ni Remy Martin. Natay sa Zan, karo pa siya 13, diyan sa may Zone 5 covered court, kanituan. Salamat kay Kapitan Lancelot Pandla. And also, may muntang salamat po sa FLP Petron Gasul ug sa Lance Time Food Services. Powered by Electro Light and Sounds. Diyan karong pizza 3C, then pagka pizza 15. Diyata sa may Zone 6 Bulan, ug itago sa Miss Oriental. Team Double D, thank you so much. Kamiyora April Rose W, thank you. Powered by Caraldi Mobile Sounds. And pizza 15, bagayot. Dito na po may sa Barangay Imbatong Baongon, bagayon. Ila Kapitana Rosa Ezra Pirap, kita-kits sa niya mga kawild, ha? Wala na tayo, ikaw ang oras. Masunod na si Wanda Banana. O isa na sa AJJ Paint Center niya sa may Yakapan Extension. And sa mga taga JJ Paint Center and sa merchandise may Kugman kay Kuya, Kuya Jimbo Tingamgam. Dagan salamat mga yung punta niya. JL Pro Light and Sound Effects Rentals kay Jason Olivia Natalie. Thank you sa iyong tanan. Salamat mga kawild sa suporta. So, kini na lamang inyong ubos ng alagad sa kanginan. Ubos yun kaya gamay naglingkod pero dako umutindog. And again, I'm Big Daddy saying thank you so much. Enjoy the rest of the day. And don't forget that God is good all the time. And all the time God is good. God will make a way. Pray not for things but for wisdom and courage. Masunod na si Wanda Banana. Alas 9 pa sa alas 12. Then alas 12 pa sa alas 3. Ang pinaka-slim na DJ si DJ Slim. 3 to 6 is sexy. And 6 to 9, Barbie Girl, mga kawald. And I'll be back tomorrow. Alas 5 lang yapos buntang pa sa alas 9. Salamat. Have a nice day. End of you. Bye-bye. Ang pagkirunan. Mwah!

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget na!
5: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sabletero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manikulisa.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild joke!
4: Balut! Balut! Balut!
5: Ma'am, balut, ma'am?
6: Dili kog balut.
5: 20 lang, ma'am.
6: Usay 20?
5: Tagain na lang kog 20, be. Ako nalay kaon sa balut.
7: Hala kog wild!
8: Daghan nagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangko nang mayong panglawas, hinom atang adlaw og Gelitox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Gelitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Gelitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
11: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, anaa ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor para sa hapsay nga liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wild joke!
14: Tumbili ka para sa kuwa? Kaluoy sa nimoy.
15: Hala pag wild!
16: Agi.
17: Naunsa ka din, ha?
16: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck dasan siguro ko.
17: Uy, ikan mag-uko sa gym kahapon.
16: Pag uli, basa pag ipugulan, dalang panuhod siguro ni.
17: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
16: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
17: Dili, oy!
16: Unsa man na?
17: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
16: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa Dainisa. Rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
17: Dragon Herbal Oil with Subaki.
16: Ang haplas ng mutantang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabali sa mga butika sa inyong lugar.
18: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acots

0: sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilabian.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild joke!
10: Pag ex na gani, ex na! Bili kayo bisita pa kasi akong damgo!
11: Hello, pag wild!
12: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inum matag-adlaw ug GDTox Plus or Herbal Capsule, ang pinaka-kusug!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas!
14: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, gili ko makatulog, miyaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng GDTox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, may balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihig.
13: GDTox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
16: Ako si former governor Arturo Chungchuoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uminos.
18: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nung dugay mo ng sip-una, ma?
11: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo kaadlaw o banang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ka, oy!
11: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wild joke!
14: Pambili ka para sa kuwa? Kaluoy sa nimoy!

music is simply better. 94.3 Wild FM, Casey and Jojo with All My Life, and that song was brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lying, and the Skin Mate Shark Oil, a natural way to a beautiful skin. Skin Mate Shark Oil. Again, this is Wanda Banana Mac Wild para sa programang Wild Tambayan and Chikahan. Taman alas 12. Alright, check your time. It is now 9:55, and time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule Basa Kugon, Lawas Basa Kugon, a quality product of said marketing and MX3. Dito ako believe tested and proven dahil my clinical trials helps avoid pain discomfort kaya iwas sa sakit with proper diet and exercise. Hello, good morning sa mga tiga kauswaga natin mga ka-wild. At eto, grabe kainit ang atuang panahon. Unsa man yun ang makalabad sa ulo mga ka-wild. Ang kainit sa panahon or ang bill sa inyuhang kuryente? Oy, daga na po na maka-relate. Hi nato ang mga tiga si Palco nato ng mga ka-wild. Hello po, good morning. And hi para kay uy, Ma'am Beth. Hello, good morning, Ma'am Beth. Ma'am Beth, mabugnaw ang amuang panahon karon kung naay ano, charis lang. Hi to Ma'am Beth, Leonila Ebarat. Ayan, hi, good morning, Wanda Banana. Pareho ra na maglabad ang imong ulo sa kainit sa panahon o maglabad po rin imong ulo kung wala te kwarta. Naapay bill sa kuryente, matingala ka na lang kay nag-increase unya maura gihapon imong gamit. Ay nako, hindi ka nag-iisa, madam, di ba? Matingala ka na lang, dako kayo imuhang bill pero wala pa kay mga appliances sa balay. Uy! Sama na. Paki-explain daw. Charis lang. Hi to Bay Marky. Ang bills, Jude, ka wild. Naapasamot makainit o nakalabad ka na. Kana nang tindera sa big shop, murag pamanahan sa tig-iyat tungod sa kamaldit. Ay, sa mga tindera nato niya, no? Smile po ta! O, sige ka, dili ka mag-smile. Wagid kay halin. 9:56, Mecca Wild. And let's get back to our music this time. Here's a requested song. Have I told you lately? This is one to be right here on your favorite FM station. Wild FM. Hala, pag-wild!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in easy patak cup, 45 pesos lang.
2: Daghan nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin sa saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imuang lawas nga mo'y hinundan sa imuang mga balatian. Aron maangko ng maayong pangluwas, inom matag-adlaw o GD Talks Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingitlo, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Seth, Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brong tuminti, kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Hey, karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. Ay, effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: Bagulipunan and Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa

0: Hotel. Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

music is simply better, 94.3 Wild FM. That was To Become One by British group Spice Girls Mac Wild. And that song was brought to you by Sunsilk, a sweet with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. Oras, alas 10:25, and time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon, a quality product of said marketing. Official text line out of Mac Wild, 0963134673 70. Asan na yon? Bakit? Anong nangyayari? Anong nangyayari sa ating dalawa? Charis lang. Unsa man gyud ang makalabat sa ulo, Mike Wild? Ang kainit sa panahon or ang bill sa imuhang kuryente? Hi to Mabel, basta maglabat yun akong ulo kung mahurot na akong kwarta. Uy, hi to Perfecto Ibanez. Yan. Para sa iya, ha? Kay wala man ko'y kuryente ka, Wild, mas labad yun ang ulo ang kainit sa panahon. Mas musamot kung wala yun dayo'y kwarta. Hi, Perfecto. Good morning. And hi to Nilin Tangkuran. Ang deal sa kuryente, pero mubayad na lang yun takay kung wapatay kuryente, samot ka labad ang ulo. O, diba? Samot ka igang kainit. No, ay, bill sa kuryente ang gipapasan sa ato ang ikaw, Jenny Pedrosa. Dili na to pwede on air. Secret lang na to na, ha? Bisan kabalo na ta na mo. Charis lang. 10:26 Mecca Wild. And again, this is Wanda Banana Musudod, ang atong Wild Hits from 11 a.m. to 12 noon right here on your favorite FM station in Cagayan, or Wild FM.

0: Sakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild joke! Joke!
6: Kumusta naman kahan?
7: Dili ko okay.
6: Ngano naman sad?
7: Dili naman kamutsat sa ako ah. Kung ni kao na ba ko or wala, maayo lang ka sa sinugdanan da.
6: Nge.
8: Hala pagwal!
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa lima rin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga huwag ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Sinima o'y sagad nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
12: Dragon Fruit Plus.
11: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagula ni mo Diyos. Kumot mo kayo.
14: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. Kung dili kay indunon lang, maayosab kini para sa mga hikay-hikay na isangol sa ato mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, baklay, unguban pa.
13: Be, one shot be. Kay anto na ko.
14: Ha? Asam ni ka?
13: Magluto po kong sudan. Sagula na ko o Red Falcon Mayor ka o mausan niya ang akong indun. Kay fish naman ron.
14: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa taon. Hini mo sa oy masuyo. Wine Factory Incorporated.
15: Dai, kabalo na ka sa power nga balita?
16: Ganahan ka, bisag asa makaluto na ka.
15: Power!
16: Makabarato pa jud kag maayo. Sayon pa jud kaayo gamiton.
15: Power!
16: Wa nay lain kundi power ka lang.
15: 1,200 pesos na lang.
16: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
15: Busa, palit na.
17: Price Gas, basta Price Gas LPG.
18: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya or credit card.
15: Hello power!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nung dugay man ang sip-on, ma?
4: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maung dugay maulian.
5: Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Paayo ka, oy!
5: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, balat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wild joke! Joke!
13: Naabaya ko'y gitago nga pagka-bright.
14: Ugo niya!
13: Nalimot lang ko kung asa na ko gibutang.
14: Hello?

0: genial.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Set Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Saint Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Uy! Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butiga o parmasya sa inyong mga lugar.

0: gusto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Clinical DTX 500 Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala,
1: power! At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Edi, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule. Magkatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ng Dragon Fruit Gold capsule. Makahatag kahupay sa stress o anxiety. Maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

Paghigop-higop po. Unsa man na inyo hangga higupon karon? Ay, akikay! Sabay lang mi na higupon karon, Mecha Wild. Ako ang gusto higupon kay Kuan. Charis! RM! Unsa daw? And hi, ayan. Good morning. Hi to Neil James Inanod. Isang makapainit sa ulo kung mapildi ka ex-cutter. Ay nako, mapay topic karon di ba? Hi to Ray Lumakad, ang para sa iya ang walay kwarta makasamot ka init. Oy, nako. Hi to Miralyn Parol, ang para sa iya ang bayronon sa kuryente. Grabe ka dako sa bill tungod sa kainit. Hello, maayong pagpaminaw po sa inyuhang tanan. Alas 11:23, tamat alas 12, Mecha Wild. So stay tuned lang po kayo right here on your favorite FM station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Hala, pag-wild!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabian.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke!
9: Unsay diferensya sa bobo ug tanga sa gugma?
10: Unsa man?
9: Ang bobo walay gibuhat, samtang ang tanga gibuhat tanan.
11: Hala pag wild!
12: Set Health Testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudla nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kid na gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kaluwasan sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati nya kaandog karon nag minute na ko. Kaandog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudla amon isa sinta nakapin sa
15: sa tambal nga barato,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga bag-o,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga kompleto,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa paspas nga serbisyo,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa duol lang maadtuan,
16: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: by join New Joy's Wacto 45 pesos lang and the Rexidol Forte mas paspas banat sa upat. Come on,
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, Fiesta po lang.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Prove the reputed claim.
2: Hoy! Aniha na, finally!
3: Oh, yeah!
2: Ang kape, natugay na natong gipaapo!
4: Wow! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
4: Sugar Blocker Formulation Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa Colon Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pero hindi ka pangihi.

0: farmasya sa inyong mga lugar.
1: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhatun, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hoy! Ani-ana! Finally!
8: Oh!

0: Detoxifier sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulkatul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming ka pangihi ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Lami na, nakapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi, how are you? Nalawa naman kay lag-lag.
3: Hala? What happened?
4: Nasunog kita akong naong sa lain-lain produktong akong gamit.
2: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
4: Skinmate Shark Oil?
2: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment could be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
4: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
5: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te!
6: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson. South Star Drug, all Watson's outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, TH Commercial, Autorama, Giftmate, Giftchomp, Shopee, Og, Lazada Mo.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. DJ Slim na for this time mga ka-Wild para sa programang Wild Hits on a Thursday. Thursday na mga ka-Wild. Ako bahala sa inyong kahapunan garo na sa inyong pagpaniud to. Si DJ Slim na bahala sa inyo. Kaya lock in lang mo din ha. Chill. Relax. And then again, guys, I'm Amina sa 94.3 Wild FM. Kay mas chada kitang music sa Wild FM.

0: pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina napainom ko aning sigpanyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, sigpanyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Talagkalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
11: Power!
10: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
11: Power!
10: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
11: Power!
10: Judy ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
12: Price Gas, basta Price Gas LPG.
13: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
10: Halop

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungchuhoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple

0: before. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
1: Mahalagang paalala, ang EXL na kubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut na!
6: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild FM.
11: Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopalingkon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxins sa mulawas nga maoy hinungdan sa imong mga balatian. Ligunay mo mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes.

0: Hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik. Wild FM.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naisalimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Pangahigala. Sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi. Kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Cruisin' yun mga ka-Wild, and that song was brought to you by Joy. New Joy Swaco, 45 pesos lang. And also brought to you by Rexenol Forte. Mas paspas banat sa upat. DJ Slim Gapon mga ka-Wild, and hello day ko sa naa sa mga ilahang mga tagsa-tagsa ka mga malay karon. Nagunsa na mo, what you doing? Mamala ba og eat ang all? O nag-prepare na babalik sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga opisina? Hi to Ed Jen, hello po! May pagpaminaw, Ma'am Jack Albor! Hello po sa inyo, nasa Facebook Live. Sandro Makula, shout out sa inyo. Ninong Richard, palarka dyan sa may kausuwagan. Laila, hello po Laila. DJ Slim, kato mga kaila na ako, nga kauban na ako, naminaw sa inyo sa una. Ako nang giignan na naana ka sa 94.3 Wild FM karon. Ay, salamat kayo. Halapag wild, bro. Halapag wild. Okay na siya, mga ka-wild. 12:52 na sa itong aras. And time check brought to you by News of Z Plus, Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon, sipon symptoms. Musunod na ang programang Emotions Going Wild. Right here in your favorite radio station in Cagayan, Yolo City, 94.3 Wild FM. Kay mas tsadaga ng music sa Wild.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago! Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
3: Go!
1: Na! Dragon Fruit! Go!

to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubble. Once again, good afternoon and hello ko sa inyo din na mga kawail, no? Kung asa man mo na Mindanao aron, wherever you are right now, you are traveling or you are at home, I hope you find your own peace. Oo, muna siya ang importante, no? Especially in this time na grabe gud kainit, no? Bisan pa og init kayo ang inyohang paminaw or kanang nairita na mo, no? Na-trigger ang inyohang mga gipambati, but still naagihabon perminti ang peace, mga kawild. Og syempre, no, kung ikaw din ha nangita ka kung asa ka magpa-repair sa imuhang bagong sapatos, ato na sa Goldishoes Baggage Shoe Repair Shop. Kaya mo-repair sila og luggage nga nadaot ang ligid, mo-ilis sa guba nga handle, mo-ilis sa guba nga zipper, mo-ilis sa guba nga sapatos og bag, mo-ilis sa laba-laba sa basketball shoes. Ang Goldishoes na nimutang sa may Mortola Building, JR Borja Street at Bangsa Quality Appliance Center, and aduna sab sila branches Lane 101 Upper Carmen duol sa SM Uptown. Goldishoes Bag and Shoe Repair Shop. More love songs coming to your way. Here's a song from Hail, Kung Wala Ka, right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya masyado ganang music sa Wild.

0: at www.royalmondiohotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pag-swap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa huwag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved to repeated claim.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan!
4: Dragon Fruit Gold!
3: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit
4: Gold!
3: 12-in-1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Ashwagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabun Extract Powder
4: Dragon Fruit Gold!
3: Makatabang sa may daghang balatian
4: Dragon Fruit Gold!
3: Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian ayaw pagpasagal para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
4: Dragon Fruit
5: Gold!

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was the pass yun mga ka-wild, no? A song from Ray Parker. And that song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. You can always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. And oras po natin mga ka-wild, 1:49 na. And time check brought to you by Joy. New Joy's Wakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Power Kalan, ang pinakakusgan ng Power Kalan, busa, palit na, basta LPG price gas. Basta price gas, LPG. Og syempre no, sa imong mga panginahanglanan din sa tanang klaseng branded nga relo, ato na sa Oak Bazaar. Mo repair sab sila mga relo nga mubalik pagka brand new. And ato na sab sila baligya na original watch og keyless battery. O good news, mo repair na sab sila og mga appliances sama sa LED TV components sa guban pa mga appliances. So unsa pa inyong gihulat, ato na sa Oak Bazaar. Located sila sa Hay Street. Basta rilo, O Bazaar. More love songs to fill up your emotions on a Thursday afternoon mga ka-wild. Kaya musunod na ang second and final hour sa itong programang Emotions Going Wild. Kaumanggapin niyo sa DJ Slim right here on your favorite radio station, Wild 94.3 Wild FM. Kaya mas chada gidang music sa Wild.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM.
7: Sa tambal nga barato,
8: Rojan Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o,
8: Rojan Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto,
8: Rojan Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo,
8: Rojan Pharmacy ta.
7: Sa doon lang maadtuan,
8: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: Siko, hawa,
10: agad.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Jolly Apple Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sombrero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild
4: ang toxins mo daot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, gili ko makatulog, miaksin mo ganap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng G-Retox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o gili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
7: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga Marcoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga Marcoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo Diyos. Kumot mo kayo.
9: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, paklay, unguban pa.
8: B, one shot me. Kay antol ako.
9: Ha? Asam ni ka?
8: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O bawasan ni ang akong indun. Kay fist naman ron.
9: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon, hinimo sa Oy Masuyi Wine Factory Incorporated.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: I have Lagnat and I have Sipon Pag 2! Pwedeng flu!
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: makita kung nose kape karon wala na kay wala na mapud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silima rin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Emotional Scream. Wild
9: This song is brought to you by
10: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: It's now 2:41. That time check is brought to you by Usap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Rexidol, mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut na!
6: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa, bisag pa. Ang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo. Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang GD Tox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopalingkon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715, wag tanga ang mga toxins sa mulawas nga maoy hinungdan sa imong mga balatian. Ligunay mo mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GT Tox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Mingitro, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusok. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
12: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kag-hatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kag-hatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo?

0: pahinungdunggikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sapat maintenar, ug iaksa makabuhay plus dietar capsule. Inama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagabot sa mga panganduy kung ikaw nang sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikang kay Ataan.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Makapagana,
4: makapadasi.
3: Hard Mama
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max, Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama Extreme na.
6: Emotion.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was The Day You Went Away. Ba't ba siya lumayo? Anyway, it's just a song. The Day You Went Away, a song from M2M, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Tanduay 5 Beers, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay. And before mag-bye-bye si DJ Slim sa inyo, mga ka-Wild, nasa ako'y reminder gikan sa DTX 500. Sabot na og taas bang imong blood sugar? Aduna ba kay family history sa diabetes? Ayaw na hulata. Namo grabe pa mag DTX 500 naka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palihi og di sugar, sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sa pagdaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 babuit sa mga butika nga doon sa inyong lugar. O available po ng mga products sa D3 Bio, DTX Coffee Mix, and Mighty C. Alang sa libreng konsultasyon, nag-senior discount, ato lang sa itong Klinika di Alternativo, Misina, Uwas, Santo Batag, Domingo, at Biyernes, alas 8 sa Mundag, 105 sa pangilimutang lamang sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Alang sa dungang pakutana, i-text ang 0925-501-5065 or visit our Facebook page at Clinica di Alternativo CDO. And speaking of Facebook page, don't forget to like and follow 94.3 Wild FM CDO Facebook page, DJ Slim Facebook page, o soban pong mga DJ din sa Wild FM o ilahang mga Facebook, no, sila Big Daddy, Sexy L, Wanda Banana, Lito Inglesero, Barbie Girl. Pag-like o follow ang ilahang Facebook page, mga ka-Wild. Walang igong aras, musunod na si Sexy L. Si Sexy L para sa programa na Hapon na Ka-Wild. Right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kay mas tiyada ginang music sa Wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duol lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 26. Enroll now.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang. Wild
2: FM. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
4: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambato ng lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Fruit Plus! Yay!
9: Natural!
10: Antibiotic!
9: Natural!
10: Antifungal!
9: Natural!
10: Antiviral!
9: Natural!
10: Blood cleanser!
9: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Sigurun ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
10: Natural! Dragon Fruit Plus!
9: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok

0: in 1 ug 650 mg kini.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
2: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: the music is simply better in 94.3 Wild FM, and that was Okaraga with Ipanumpa Ko. Ipanumpa ko nga dili ta kabiyaan. Promise good na nga dili ko biyaan. Bantay lang yun ha, kada mga bamiya. Kato mga namiya, madagma unta mo. Charot! Charot lang. Uy, grabe kainit, no? Grabe ka. Kaganina pa ng morning, mga ka-wild. Anag, yung kunabati, yun ako ang kainit. Kaya mamaag, yun ang kainit, dahil. Ay, syempre, naglakaw-lakaw ba si Sexy L, no? Hamtod garon mo dag ang kainit sa panahon na agyapon sa akong tiis. Anag, yun siya nga eksa na murag yung feeling ako nag-sunburn, yun. Nga nang atake. Yung hapon kagaya ni Oro may sa Amos Oriental. Balagong sa kainit ang panahon, dapat magpasalamat pa rin tayo dahil a brand new day ang gahulat sa ato ang tanan, which is hapon na siya. Dapat pa morning di akong adlib, no? Meaning gimingaw ko na mag morning. Good afternoon sa tanan. May hapon kagaya ni Oro may sa Amos Oriental and everybody in the world. Especially sa ato ang mga tigpaminaw nga gahilong-hilong pero nag-order na silag halo-halo. Halo-halo ka o halo-halo! Nangawa na silag halo-halo kaya di nagyudin lang makaya ang kainit. Ang uba naman kay na maligyan nag-ice candy. In fairness ha, mupalit kag-ice karon magawas lang ni mo gamay mga kawaldali na kay mahilis, no? Dali na mahilis karon ang mga ice. And also, ano po yung shout-out at huwag mga kawayag nga birthday karon?
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Today, it's May 7. May 700 ka ba, John? Pengi naman! May 700 ka ba, John? Or may 70 pesos ka ba? Nangayo naman di ay kaysa bulan sa Mayo, sigig pa ngayo. Tamang gyapon tala sa iis mag-uban-uban and let me know if naka-tune in mo karon. I-shoutout na ito at ang mga kawai labo na katong mga nabantayan ninyo nga galuya-luya. Ganong galuya-luya man na? Oo, waba na kapaldo. Sige lang, kay happy naman po ng swildo. Mamawi na talid po. I-text mo ninyo sa ang official text line 0963-134-63-70. 3:26 now, mga kawild. The time check po natin. Brought to you by Bioflu or more symptoms. Baka flu na yan, i-Bioflu na. And Virginia, basta hotdog, Virginia. This time, let's have Timmy Thomas with Dying Inside to Hold You right here at Wild FM.

0: gusto pa, sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang mga balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw ug GD Docs Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagong City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma recommended na ko ni sa nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gid ni mo imong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili man inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmus siya. Tapos, busa maglugid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dito kayo nisa.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
9: Power!
8: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
9: Power!
8: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
9: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
8: Busa, palit na.
10: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
11: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya or credit card.
9: Hello power.
12: Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw bulata nga imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang. Wild
2: FM. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: kapsul, puno, siksik, sarsus, pansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hotel. Visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri

the music, Simply Better in 94.3 Wild FM. And that was Restless Heart with When She Cries. When She Cries at Night. Oh, manang ipahilak mapo ninyo. Ito man ang When She Cries. Nga no lugar? Nga nung gahila? Shout out sa tanan na ito mga kawal. Nga gahilong-hilong din ha. Pero gikan sila naghila. Oo, na may rason nga nung maghila kang sa katao, ba? Diba? Ang uban kay Tears of Joy. Ang uban naman, Tears of Sadness. So, o, di ba ka ha, bago lang nagbulag, ba? Diba? Saan may magbulag nga malipay yung lugar noong sa basan? Katong mga malipay nga bago lang nagbulag, katong mga nanay reserba. Ay, shout out sa mga ka-wild na ito, nga excited nga magbulag na sila, kay naaday siya reserba. -50 sa lahat. O yatang yung later on, ang ato ang topic ng mga kawild, kay uso man karon ang mag-graduate. Sa to, graduate? Tapos yung graduate, basa lugar kaayo kay graduate. Uso ang graduation, mga kawild. So muna siya ato ang topic. So unyan ay hatag ni Sexy L, ha? Kay this time, i-invite sa muna ako nga if ever na may plano nga ipaayo ang inyong mga bags, ang inyuhang mga sapatos, ang inyong mga luggage na medyo nadaot ang mga ligid, ang lapalapas inyong mga sapatos nga di nagyud, mga kawal, nagnganganagyud siya, ipaayo na sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. Naimutan sila diyan sa may Mordola Building, J.R. Bar Street, and upon sila branch sa may Lane 101. Kaya naman bisitahi once again ang Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. Patong oras sa 3:55 now, time check brought to you by Rexedo Forte, Mas Paspas Banat Sopat, and Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Yeah, always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Inga, choose Biogesic. And let's move on now to something better, mga kawild. Let's have Namuna, Miley Cyrus with Angels Like You. And this song is brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And Paracalan ang pinakakusgan. Nga Paracalan busa palita ba sa LPG price gas? Basta price gas LPG.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa Limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office. O gang source po sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nakigamit and it helps get my work done. Kauban sa proper diet o exercise. Kay tumutim effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maong tanan productive. Job well done MX3, diri ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na ang maski pakusgan o maski pabarato.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
10: Dragon Fruit Plus.
9: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya.

0: alcohol at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild FM.
4: Set, health to 70s.
3: Health to 70s.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na kusir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: mahalagang paalala. Ang MX Recap Sule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa

The music is simply better in 94.3 Wild FM. Die on a Heels right there, mga ka-wild. 4:20 now. And time check po natin brought to you by Sunsilk. Sway it with the new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Karawan nato ng ibuhagay sa kahanginan at dahil uso nga naman talaga ang mga graduation ngayon. Congratulations, D.I. Sa ato ang mga graduates as well, sa ato ang mga parents and sa ato ang mga teachers. Grabe no, dali ra kaayo ang uban mag-start na next month sa ilang school year, no? Work na sad. Munang mabantayan ninyo sa mga i-friends ninyo, mga teacher. Nagpadagat na ang mga maestra karon. Magpadagat na kay pila na lang kaada, magbrigada eskwela na po na sila. Pagkahuman na po, opening na po mga kawild. So, dapat ato ginang ipa-tiktok ang ato mga maestra. And ato ginang silang ipa, kung sa'yo tawagan, ato silang ipa-vacation, no? Kay mulaban na po na sila mga kawild, mga pipila ka-adlaw. Kaya shout out sa ato ang mga teachers. And this time, ato na ibuhagay sa kahanginan ang ato ang topic, mga kawild. So, eto na yon. Ano yung medyo na topic naman niya siya before, pero karon na 2026, unsa naman po rin yung mga point of views, unsa inyo mga thoughts about ani mga kawal na iba na talaga, lahi na magiging 10 years ago, mga 90s, lahi magiging maglain-lain, magiging atong opinion. Kaya naman, muna siya ang atong topic. Sa panahon karon mga kawild, na daghan na kaig online jobs, di ba? Na yung mga online jobs, mga negosyo o diskarte sa kinabuhi. Ang pangutana mga kawild, kailangan ba gyud ang diploma or makagraduate ta o 4-year course, no? Aron mo success sa panahon karon? Or mas importante na ba karon ang skills, talent, and experience kesa sa diploma? Kaya naman mag-iuban ha, uban niya siya mga ka-wild, no? Na mga college graduate, oo, pero lisod gihapon sila makakita og trabaho labaw na sa panahon karon. Unya na po yung uban na wala pa sila nakahuman, oo, pero successful tungod sa ilahang mga skills and paningkamot, diba? So, ikaw nga, maminaw karon para sa inyo ha, unsay mas importante, no? Ang diploma ba or ang skill? So, yan ang ating topic this afternoon, mga kawild. Mas importante ba? Kadalang ka. Ato sang i-refresh ang akong gi-post sa Facebook. So, once again, ang ato ang topic ka, mga kawild, kay mas importante ba ang diploma or ang skills? Okay? Takadali lang. Kaya ako i-share. Among internet, pari kay dili ga refresh. Oo, naunsa naman eh. So, muto siya ang ato ang topic, mga kawal. Muto ba mo nga sa panahon karon mas importante ang skills kesa sa diploma? Yes or no and why? Nakatawa ko kay na nag-comment dari. Ang comment niya din hi, mga kawal, kaya ano siya nga, maglalis na taan ang topic sexy L, pero pildig ihapon ta kung naibaker. Ay! Pildig ihapon ta sa naibaker sexy L. Unsa magyuday ng baker? Uy! Wala na galita na lista diya sa 4-piece. Napagay baker. Kadaghan mag-issue. So, kamo mga ka-wild, share ninyo inyuhang mga thoughts about ani sa atuan topic kay para malaman ko naman. Oo, diba? So, once again, mutuo ba mo nga sa panahon karon mas importante ang skills kesa sa diploma? Yes or no, and why, Delilah? Anong oras? 4:24 now, and second hour na po tayo. Moving on this time, let's have 98 degrees na muna with I Do. Once again, sexy L ang inyong kauban para sa programa Hopin' a Ka-Wild right here on 94.3 Wild FM.

0: gusto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
2: Ang ginainom din niyo,
3: Bilonga Gold.
2: Anong nagatumar mo ang Bilonga Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Suffered ako ng submission is kanang nag-realize na din ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

The music is simply better in 94.3 Wild FM. And that was Samuel B. Mga Kawild and Say Alonzo with Magmahal Muli. O, diba nakaka-throwback? Kay isa ba yan sila? Muni lang ikanta sa una katuna sila sa PBB, no? Mga PBB teens pa ilang mga atake. Karoon na sila yung mga own life nila. And this time, ato nabasahan ng mga comments sa ato ang mga kawild regarding sa ato ang topic nga. Muto ba mo nga sa panahon karoon, mas importante ang skills mga kawild kesa sa diploma? Napamatud-an na ba ninyo siya mga kawild nga tinuod gani siya? Or mas maayog itong na diploma sa CL? Mas maayog yun siya. So, ito ang mga comments ng ating netizen. Wow! Mati pa ni Ati Inday Lara, mas importante ang skilled kesa sa degree holder. Same rin na sa mas importante ang walay grado pero na ay respeto o batasan nga sakto kaysa sa taas ka grado pero ibong batasan labaw pa sa mga animals. Grabe, ako lang to siyang English ang animals. Okay, para murag dili kay siya lain ba binawan. Kay grabe sa Ati Lara, murag naa siya ikasuko. Eto naman, gikan ni Lou Argones. Kanay mo gitopic sexy L, pildi lagi basta wa kay backer. Uy, grabe naman kayo. Unsa man gyud ning na ay backer mga kawild oy? Tinuod ba gyud ni mga kawild nga lisod pud makasulod if wala kay backer? How true? How true? True, true. Pero in fairness, honestly naman, may nagyog ko yung kakadunggay nga mga kawild na to nga muraga lisod lagi if wala kay backer. Eto naman, gikan ni Neil. Ang diploma mo na'y bahandi nga ikabilin sa mga ginikanan. Nga dili hikalimtan sa mga anak. Pero maningkamot ka nga makaskill aron makabuot nimo ang imong nahuman nga kurso. Eto naman, gikan ni Charlene Marapaw. Yes, kay ang sa abroad, imong nahuman dris Pilipinas, what joy kwanta. Oo, may paning skills nga in demand abroad res Pilipinas, need you kag a degree, mura kag dakog swildo. Suko si Shaline. Shaline! Ay lang, suko Shaline. Tapik-tapik ka ni, ha? Unya, 500 ray adlaw. Unya, ang qualification kay dapat guapa with experience, tapos college graduate, tapos kaltasan sa SSS pag ibig of your ambot na lang yun. So, gaka-feel na ako ang hinanaing at ang gusto iparamdam ni Charlene. Charlene, hello sa imo. Ito naman, gika ni Angeline. Ako, mas importante daw ang dalawang na nakidiploma tapos magdapod kay skill. Ito naman, gika ni Mir Anyosa. Diskarte po, tama si sir. Dapat ka daw na ay diskarte. Eto, gikan ni Marie Grahams, graduate, flat 1 ang grades, so wala experience, gipildiras experience, og 1 month with backer. Ang katawa ko, basta na yung mag-comment og with backer. Pakapinanggid ninyo. Oo, gipildira ka sa experience, og 1 month with backer. Agay! Salamat sa ato ang mga kawild sa first batch na to. So, mostly naman, naniniwala sila nga lahira gud if na kay skill, no? Skilled ka mga kawild. And ang diploma, importante pa gud siya. Especially, isa na siya sa mga mahatag ni mga regalo. Not only sa imong parents, but also sa imong self. Pero lahi gud pud gud to nga, nakahuman na ka, and then you try something else. Diba? Okay, malay din mo kay kanang wala ka kabalo nga mogyo din ni ang para sa imuha. Oo, nade kay tinatago nga kanang talent, no, or skill. Wala lang ni mo na, wapa ni mo nakita during sa imong college years. So, muto siya. Ala, muto siya. Wala yung comment. Oo, okay, iuhaw na ko. 4:57 now, and time check brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas, basta Kugon Equality, product of said marketing. Masunod na ito ang final hour mga kawild, and let's move on now to something better. Let's have Numuna Beanie with Wag Muna Tayong Umuwi.

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
11: Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nang dugay man ang sip-on na, ma?
4: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. What?

0: Virginia.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexilo Forte.
10: Mas paspas, balat sa upa.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Wild
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lupin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Dahil kabalo na ka sa power nga balita,
18: ganahan ka, bisag asa makaluto na ka.
17: Power!
18: Makabarato pajud kag maayo, sayon pajud kaayo gamiton.
17: Power!
18: Wa nay lain kundi power ka lang.
17: 1,200 pesos na lang.
18: Power! Jugay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
19: Price Gas, basta Price Gas LPG.
20: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
17: Hello, power!

0: This song is brought to you by
1: Rexidol. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.
2: Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia!

0: It's now 5:39.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Use up Z-Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: BioFlu. Two or more symptoms?

ko na yung skills din na diploma ko, na sila, nasa laybaker. May mo, okay ko kayo na yung mga ga-comment din he, actually. Damas daghan pag ga-comment nga, pildig yapon basta na laybaker sa XAL. Uy, daghan salamat sa inyo mga comments. Thank you very much. Ugma na pad ha. Tapik-tapik ta diri para makuta o to ang mga brain cells. And before ta magbabay natin mga pahinumdum sa inyuhan tanan, eto sa mga kawild nato nga pila ka oras yun makatulog.

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, balat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wild FM!
17: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Pusa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to reputed claim.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: The music is simply better, all here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Emma, kawalang gabi sa tanan. And another day na naman po tayo. Today is Thursday, May 7, 2026. And for this evening, mga kawad, para sa ating programang Nighttime Drive, kauban na sa ninyo karon sa kahanginan, ang walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie Girl. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas shouted yun ang music sa Wild.
1: 94.3 Wild FM. Nauliyan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
3: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Paayo ka, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild FM.
11: Ako, si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa akong mga clients to invest for their future. Ako, A-Invest in MX3 Capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. 5 na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silima rin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start

The music is simply better, only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And mga ka-wild, good evening once again sa inyong tanan. And yes po, for this Thursday's edition ng ating programang Nighttime Drive, kauban sa inyo karoon sa kahanginan na walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie girl. And yes, makauban ko ninyo from 6 p.m. up until 9 p.m. po yan, whenever ending tawanan, chikahan at hugutan. Dito lang po yan sa kahanginan. And of course, ito mga ka-wild, dinakaroon nga mga nakichune in, no? Kung ano yung mga ginagawa nyo ngayon, uban karon pauli pa silang balay, nagbiyahe, nag-drive. So, diba, isa gin sa ito ang mga challenges, labi na pag-ingani mga orasa, kaya ang traffic sa kadalanan, mga ka-wild. Kaya always amping ta, no? Always ita amping sa itong pagbiyahe, and especially sa itong pag-drive, always make sure good na we stay precautious, we stay attentive, labi na sa mga signs sa kadalanan, mga rules sa kadalanan. So, ayun, para always safe tayo, mga ka-wild. And of course, sa itong mga ka-wild po na nakaroon, ng mga namina while preparing for their dinner, because it's already 6:20 na, mga ka-wild. No, anak yun, kapaspas ang oras na to. And speaking of that, shout out, no, I wanted to congratulate, especially yung mga nag- nameplate, ano, ng mga medtech students natin dyan sa may FINMA COC. Ayan, congratulations sa inyong lahat, and as well as sa mga nagpining din. Ayan, congratulations. May this mark as a new chapter sa inyong academic year, no? So speaking of that, mga kawad, sa kapaspas sa panahon, mabalik na sad ang back to school sessions na itong, mga kawad. Mapuno na sad itong mga mall o mga school supplies, mga anything yun nga pang skwela. So, mawagin na siya ang ngayon natututukan na nasab, no? Para sa ato 6:21 and this time check brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lang. Now, going forward, mga kawal, sa ating programang Nighttime Drive, let's have 4 of Spades with Bata Dahan-Dahan. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas, siya na good ang music sa Wild.

0: kinakailangan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexilo Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
18: Ano yung Power Mars?
17: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
18: Ay, Power Mars!
17: Makakamura ka pa ng sobra?
18: Hala,
17: power! At sobrang dali pang gamitin.
18: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
17: Pwede, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
18: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
17: Basta may power ka lang.
18: Kaya, bili na.
17: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Baka Buhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Kubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po. Nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi,
5: Vitex Nibundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
8: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Moral nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Vertigo!

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was No Doubt right there with Don't Speak. Ay mga kawal, for this evening naman, na gusto nga i-share sa inyo si Barbie Girl. Kay, karon nga sobra kamahal sa krudo, usahay maglakaw na lang ko padulong sa istasyon para mo duty. Kadi man sa sobra kalayo ang among balay. Naglakaw ko sa ilalom sa init sa adlaw nga sobra kainit tungod kay summer na. Pag-abot ako sa station, diritso ko nga nisulod sa booth para magpabugnaw sa aircon. Taw-taw nagsugod na ko og hot sink og nitulo ang akong sipon. Maayo na lang kay nakoy baon nga Newzip Z Plus og nitumar dayon ko. Anad na ko sa Newzip Z Plus og kininadyod ang akong ginainom sa una nga sintomas pa lang sa sipon og runny nose. Sa una man jud, tubig, pahulay og natural remedies lang ko. Pero kung imo man siya padugayon, mudaghan ang virus sa sipon sa imong lawas, muhina ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mao nga karon sa unang sintomas pa lang sa sipon, minom na dayon ko ang Newzip Z Plus Forte with zinc. Digan pa sa una, sobra ka-epektibo sa ako ang Newzip Z Plus. Mao pagkaugma, nakabalik na dayon ko sa duty. May Newzip Z Plus Forte now with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa pasma sa pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa. Pa,
1: nga nung dugay mo ng sipon, ma.
3: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity, kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms, sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist,
5: Agoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Basta na ay hilanat.
12: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, iBiogesic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
16: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
18: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams pang antay bukol-bukol. Muhilay sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinapinagkamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Epektibo, barato, garo.

0: The music is simply better, only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And mga ka-wild, you're still tuning in sa ating programang Nighttime Drive together with me, ang iyong nag-iisang Barbie girl sa kahanginan. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas Chadagyod ang music. So wild.
1: 94.3 Wild FM. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
12: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dahil ka ba na naka sa power na balita?
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod tagmaayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas Power Kalan, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya or credit card.
1: Hello power.
5: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: na ang lan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexilo Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: mabubuo at higa, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Mondaya Hotel. Visit our website at www.royalmondayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala,
1: power! At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasa na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG

0: kinakailangan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod! Siko! Hawa! Agad! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract kag daon sang lamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract kag daon sang lamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Natural!
10: Antibiotic!
9: Natural!
10: Anti-fungal!
9: Natural!
10: Anti-viral!
9: Natural!
10: Blood cleanser!
9: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
10: Natural! Dragon Fruit Plus!
9: Dragon Fruit Plus! Organic! Natural! Sa tibuok na loiga!

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Michael Jackson right there with I Just Can't Stop Loving You. And nako, for this evening naman, may gustong i-share sa inyo si Barbie Girl. Karon nga sobra na kamahal sa krudo, usahay maglakaw na lang ko padulong sa istasyon para mo duty. Kay di man sad sobra kalayo ang among balay. Naglakaw ko sa ilalom sa init na sa adlaw nga sobra ka init tungod kay summer na. Pagabot na ko sa station diretso ko nga nisulod sa booth para mapabugnaw sa aircon ug taw-taw nagsugo na ko og hot sing ug nitulo na ang akong sipon. May na lang nga nako'y baon nga New Zip Z Plus ug nitumar dayon ko. Anad na ko nga sa New Zip Z Plus o kanina jud ang akong ginainom sa sintomas pa lang sa sipon o runny nose. Sa una man jud, tubig, pahulay o natural remedies lang ko. Pero kung imo man jud padugayon, mudaghan ang virus sa sipon sa imong lawas, muhi na ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mao karon nga sa unang sintomas pa lang sa sipon, muinom na dayon ko og New Zip Z Plus Forte with Zinc. Gikan pa sa una, sobra ka epektibo sa ako ang New Zip Z Plus, mao ang pagkaugma nakabalik dayon ko sa duty. Mag New Zip Z Plus Forte na with Zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis kaling sa sipon symptoms may 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas kapag ayo, himuag pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Carfenamine Malate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng New Zip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, Ibiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Pusa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to repeat the claim.
11: Mga pinata!
12: Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
13: Ay, kalame siya kape. Oy,
12: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika.

0: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
0: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
0: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
0: Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
2: Price Gas, basta Price Gas LPG.
3: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, aga pa agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

101.3 Wild FM with Bobby Girl. This is Romantically Wild. 94.3 Wild FM.

0: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexilo Forte!
1: Mas paspas, balat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakunado ka na ba batong sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasulian na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Pre, nakaloob na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang lungnik gupre, 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
1: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
2: Kaayog yun.
1: Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Higante, ginama sa Uy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sukod maintenar, ug EXL Makabuhat Plus Dietary Capsule. Yun ang makinig sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ang sakit na. Switch na to EXL Makabuhat Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Ataan.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL yung kubuhay sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo na nga akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Daa pa ba'y extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duol lang maadtuan,
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Tumol, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
14: Maca Buhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Matik.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
0: Dapat Matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat Matik, iBiogesic.
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
12: Gikapoy ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Stress ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Kulang ka ba sa tulog?
13: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
12: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao Y.
13: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
14: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Queen Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
16: Ano yung Power Mars?
15: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
16: Ay, Power Mars!
15: Makakamura ka pa ng sobra?
16: Hala,
15: power! At sobrang dali pang gamitin.
16: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
15: Pwede, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
16: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
15: Basta may power ka lang.
16: Kaya, bili na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
17: Romantically

0: Ang ubo at higa, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pangayala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, so, imao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, stiff neck na siguro ko. Uli ka magkuko sa gym kahapon, pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhod siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili oy!
5: Unsa man ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Ado na kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
6: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
5: Ang haplas ng mutantang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: Sabanga nakita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika o parmasya, makita ang nabantog og maski pa barato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulata ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Pre, usap ni mong gikutaw nga gisagula ni mong Diyos. Kumot ba kayo?
2: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, paklay, uguban pa.
1: B, one shot me. Kay antol ako.
2: Ha? Asam ni ka?
1: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O bawasan ni ang akong indun. Kay fist naman ron.
2: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hinimo sa Oy Masuyo Wine Factory Inc.

0: Sa una, kasakit pirmiya nga akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiya ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambato lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Sa mga nangitaw herbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mo guy. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar.
2: Labihan na ba kakabisi sa inyong pang-adno-adnong buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintainar, ug iyak sa Makabuhay Plus Dietar Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Ataan.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa Desugad Cane Extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Obdan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa Desugad Cane Extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Obdan sa exercise. Kaghatakan kan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Mga sakit o balatian nga dugay man imong gidala-dala?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Kini maoy sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay ania na ang maski pagkusgan o maski paparato.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinical DTX 500, suplemento ngahimo

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Dahil ka ba na ka sa power na balita?
2: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Busa, palit na.
3: Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hala, power!

0: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lupin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chumchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pangayagala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.